0: welas nong rik.
1: Atene iki Pak Ija mong desa Sugeng Dalu Singosari Hadi Rengge matur nuwun. Mandar Pak Ija mong desa, tip salam kagem dulur-dulur ingkang wonten alatan Singosari sedoyo. Laksmi Fitri. Kang Mbok nggih.